0: ay bagong tambayan para sa kwentuhan, impormasyon at inspirasyon. Tanglaw Connect, programang nag-uugnay sa ating komunidad, kultura at mga usapin na mahalaga sa ating mga kababayan dito sa Aotearoa. Makinig at maging bahagi ng makabuluhang usapan. Sama-sama nating pagningasin ang liwanag ng pagkakaisa. Tanglaw Connect.
1: 6 PM Wednesdays on Free FM 89.0 and wherever you get your podcasts.
2: Tēnā koutou rangatahi. Welcome to the Youth Zone on Free FM 89.0, 3 to 4 PM weekdays for a dose of awesome rangatahi podcasts and music.
3: Ba ba da da ba ba da ba ba ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba. Are you?